0: ya.
1: Ya.
0: Okey. Ya, iyo benar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Cing.
1: Cok.